sila ng sultan, nagtanong ko sila. Sa Sumerasya nga sa politikas mga, dito yung mga taong Ramnes Muli Artis, Alice Poteng. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, mga kung sa talibat, mga SSJ, mga sila.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to apudan mo jadi kupur nya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merah nya jot pakuyo tu apa apa na ulah mayu mah nuna angka ino melayu kami kapiat e teladan dia marnya suba tunu kujaku 15 ringgit semua seputar maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh penjaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tuh buat tanya nak ya iya ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atau ya ulat-lat.